padingan ka aril ng ngigil pa araw ang kulirin kulorol bulbul aril ng ngigil cawala ka milong yun cawala rin camu kamar cirir kuan niya liyan akal panduri dambu jan mo nyo nyo jinambu yung bila pawanim arlaman ka rin.